tanggap pa. Di ba? Gisik daw li ari, tsakataro tsakate, amani kwasina. Tanggi jaspari, richaron di ba tsakate.

namak khe dal ute dang pa ni chika zakpok diang dar tak tak sa chngapa chngapa na dora di sanga kata de deng cha deng chapare chagapa pang ajal mang ru chanwa dora ri dora kata teng ta ri chngapa songdi jare me are jatang noa chngapa chngapa na asongphura go nara namchang o ni du misel balbao ba sagpa mi phalsa nara balsa o ni ni dipan theri bao ba ri bao ba na rapcheja cheja sagpa na achalna go kunwa chngapa chiche chal chal dang pa da singkami aganwa chngapa chngapa sagpa pura gwakha tak tak thora chakna pokka thekke balba pokara dang pa mi phalsa kha thirak mi phalsa akna disha jokpar.